0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke a le bakara ba motheletsi jwa Radio 10 thobela tshe ke ditaba tse re ya bo senyane taba golo iring ye ere tsheka wa ma ba gononela ba masumetsela pedi ba o bala to fatsa ka o hlala mewanto ka ngwa wa ke dipedi masumepedi te na go nya mo president wa Marwa Jacob Zuma go le kwa ile tetse o tswala pele le khono ka go rontse ka go dimia Durban se se tamara go re bala to fatsa ba le bagana le melato o fa bana go bala ya go hlala di garuru lo bia tshirelo tsa tshaba ya tshaba kotseng mara nga e mengwe ga bia le tsheko ile tetse go re tswala pele ka la masumepedi la masumepedi te go di nya wetlao tona kholoka mo province ya Limpopo Dr. Popera Matuba o re metse mantswa ma tshedisho ma lapa ba tsa tlhabela ba le sumene ne ba ba le lengwa phelo a bona di kotseng tsa fa para mafelo nga beke ka sleten sa skukune se se tamara ga dipo tsa mapodisa tsa gore kotse ya mathoma e dira ya ka mbileng wa R555 magareng a Stoffberg le Rosenkraal ka tsa sa masipala se le ga wa Elias Motsoaledi mo ba thoba tlhana ba le lengwa phelo a bona le felo nna tiragalo yengwe diragetse ka mbileng wa D4370 magareng ga Phokwane le Mampho ka tlasa masipala se le ga wa Makhudu.

0: Mago Kanye ke dinela go sha go tafele go o shine gona mo station and sesa go theletse batho re re thomana 3.8 FM ke bolong gona pele ga fa go sha fa go tsa go gao are rato la ka dumela bon go na le di go sha tedi go tele re go boro go na go tedi go go se ka gare ga kamano he go se ka gare ga relationship di tla le go ba buima gore feletse o di kushisha kuduka ke le gore ga ba re rato la ka dumela ba tla ba era motho o leng ka gare ga kamano lele o tle mongwe wa kgonagala gore ke fitlhe mo tseleng mo ke sepela ke ralalala le university ya Limpopo motlhomongwe ke le paledi ke fa motlhala ke no fitlha ke ra ratola ka dumela le gona ge bamotlhomongwe motho wa monna wena belo ka legarene ga a fitlha mo go wena a re ratola ka dumela e le matho mo yona le ena le bonane le kopane ke lenyatso bamotlhomongwe ke taba e nngwe ya go bontsha gore a ke tse o e bona bjang wena
1: ke rena re e taya ka tone o re bitsa jwang
0: ya se ka no fitlha no fitlha fela e kwagale ratola ka dumela
1: e kwagale e be le maatla
0: go ara gore ga ona bothate ge bothomoko le bowa ka fitlha re ratola ka dumela
1: That's a kero tsa re ya ka tone ngere a e tone ha e sna mata
0: yeah
1: go go mola but a enka ba e ka ba le mata ya ba lintwela ya hore a tsa re ke respond at least le wena uri dumela so e ta ka tone
0: di kwagetse yeah ke be ke re tlo bolela fa le bo Mr Mafane re beletse mantso a tlotleletse ba re palla ka keno go rena ke bon ke na le putisho ye ile gore go ya go batheletse e bile gape le wena ke nya ka go kwa gore na ebe wena o reng belo ka legare taba ya ka e ka tsela e go na le nako e nngwe mo bophelong re na le go kopana le magarebe ao e le gore magarebe ao a re gatlha gomme legarebe e le gwetse le gore le yang kgatlha e fela o sepela le sese ya gage goba o sepela le bommage goba a ka ba sepela le mokgotsi ya gage goba a ka ba sepela le ragadi goba mmane motlhomongwe a sepela le roommate ya gage ke fa motlhala na ke phoso gore ge ke kopana le legarebe a sepela le bommage goba motlhomongwe ragadi ya gagwe goba motlhomongwe sese ya gage go o ba lebelela o kgone go bona phapano gore kare o mogolo koo monyane koo ke phoso nna belo ka lesogana gore ge ke fitlha ke fitlhe ke dumedise ke re mmalekae ba ra wa re gona ke re ke be ke kgopela go boledišana le legarebele ke phoso go dira jalo kudu metlheng ya gabe yano ke lenyatso
1: kelinyatso wa tsa re kereng ere kere o ta eta lorna o sepela le ma ya sepela le motho mogolo mo yena ke lenyatso a sepela le bomma sepela ra ga die ke lenyatso mara ga ya sepela le thaka ya gae ya idumeletse o ka no idira
0: e fela go ba biang go khwetse le gore go mushimane o wa tla lo khwetse le magare ba mabedi a boledise le garebe le lengwe wena o mongwe o ke kwa biang o bona le yone le kaone taba biang Hey,
1: Ota, o se tsere tsama bolela sangere. E dira re ke be le ditse ba bitsa re ke di flashback ke.
0: O thoma go gopola.
1: Ke thoma go gopola di situation tsa mohuto mo sa. Ota re jang? E ba somehow, especially bile go khumana le hore motho tsa malena o ba le gatlhoe ya o ye ma bolela. E ka tlhokore leng o feela ka re like e re senyetsa nako go ba for wena e ba o tsere e ba jang e ba re ke re e ba awkward gore
0: ge ba sa boledisi wena ge ba boledisa wena e be ka se be awkward
1: ao ge ba boledisa nna ne ge ba boledisa nna normally ke tore like a ke mo fa attention no bara ke ba thare tshwane botse a tsere re ke re ya ka gore na wa approach ke mang ya
0: di kwa getse go ra gore go bophelo re tla re lebelela gore na ke mangwe mo kaone ya e fela ga re lebeleletse le gore re ga tse mafelong a beke motheletse wa redata fibile gape re tswela pele go galemela mesong ya lekgono re a tseba mesupologo mongwe le mongwe re ba le mantse a tlhotlheletse ebile gape re tsena ka gare ga tse diragatse go mafelong a beke gomme re a tseba re kusa ga botse re mafelo a beke a e be le mafelo a re kudu a re tswang ka gare gone be le mafelo a beke a e le gore go re amogela fa bo masilo bo matume ba e le gore go ba banametse thaba e fela ba e fologa mo mafelong a beke re bone meketeko ye mentši chinchi diragala ka gare ga selete sa Capricorn ka gare ga province ya Limpopo go ralalala le naga ya Africa borwa ka bophara e bile gape kudu go wetla ka keno Limpopo o lebelela fa bo ga mathabatha ka skugune o subelela o ya ka kwa bo Jenfes o ya ka kwa bo bo feta go mutubatse o etla bo Grobas dalbele ba le bo Marble Hall bo Beggersford bona ke ke bolla ka ga mamabolo kudu go bo lebella mmila wa R71 go thoma kwa noketshe o etla ka keno bo moremadi bo paledi ball bona be go bukhwibidi fela gomme gape ga o lebella le ka kwa mmila ola wa R81 mo ile gore bontsi ba bathekole ba tse ba re ba tse ba re dikile re latetse gore etla mushumong e sa le misong ka le bakala gore go khwibitse mo mmile gona fa ga bo lebella le R37 ke le bala bang R578 ba R579 gona ka kwa go ya bo lebula bolwa gomme ba bon diragetse ba felo ke na le bonnete ba gore di bone
1: ee ke di bone
0: kudu ka ge e le gore o bile wena motlhobo ka re tla re modudi wa ka kene mankwe bon mafelong a beke nna ke sola basadi ka mokgwa ba phepelago ka gore ebile ka mokgwa e le gore go ga ke tse borena ke go thagala go feta tekano ba motlhobo mongwe ke go thagala gola ka gore wa tse ba re thagetse ba šomiša lentswe le e khutsi khutsi ratla ra khutsa belo ka mogho ba ba di re diloka gona wa tseba re le rabuledisana fa le professor Mautu mo station in sin a bolela gore ei ba gere ba ga belo antsha o ipule chika ka polelo ya sepedi ke tla ba go ya go yona taba ye a ba re ba ntsha di dula e pepenene ke tse re di boneng mafelong a beke legokaganyo la leago bathong ba basadi mo e le gore go wa tseba e beno ba sheleng mo mmileng mo e le maduti le mathata gape se sengwe se se mmakaditseng kudumabane ke kopane le lesogana le lengwe lebe le robetse mo fase a bonagala gore kore o nwele mashele ba go ba go fitlha le mo e le gore o palela le go sepela o di o robala mo mmileng ke jelo di a diragala mafelong a beke gape se sang ka tlhago kudu ka ge e le gore taba ya dialoga e feleletse weekende motlho mongwe le weekende re yang mo go yona go na le te dingwe dikoma tse e le gore a se dialoge di tla loga weekende mo e le gore go ke be ke bona batho ba thibela difatanaga ebile gape ba thibela dinamelwa tsa botlhe ge ba feta kudu mo go fitlha mo ke unit mang unit c unit b unit c toronto gona fa mo e le gore go wa tseba ba eme ka moara tsela ba lositša regane ba eme ka moara tsela ba phuša dikoloi wa tseba ke ela gore go dikoloi santse gore di letse dipelebelebele ke se e le gore re a se galemela re bile gape re a se gana kuduka ge e le gore nako tse dingwe o ka dira ka tsela eo wa kgwetsa ba bangwe ba e le gore go ga bana pelo ye motlho mongwe motho a tla re ba na le yona mo motho a tla re wa tseba ke a dikošiša lwetse ka mokgwa diregago ka gore ba batla feleletsa ba o thutse ka sefatanaga motho a thula a lebeletse gore wa tseba ke nyaka go ya mo ke nyakang go ya gona mpethakanag
1: and-e le taba ya gore a kere batho re na le mathata a fapana ee o ka khumana le phuša sefatanaga sa motho a khumana le gore motho ola o imetswe mane o na le lwetse dintsi motlhelegono ya ge fela a le thula e ba tsela tsa gore nkabe a balese ape ke melomo ya rena re tlabe re re nkabe a balese e re lebeletse gore ke bona ba mothomileng re lebetse gore ke bona gale ba mosenyetsa nako and-e nngwe gape e se ke rate mafelelo a beke ke taba ya gore batho ba spine ba sa lebelele ka morago taba ya go spina o sa lebelele a ke tsebe gore maipi batho ga ba bone mogola wa dipili tse ee a kere dire bontsha gore ka morago go tswelela bo mang mathakore ka moka jale e le gore ka gore batho ba modimo o spinela o rata be re lebelelang ka morago
0: le gona o spina ja koloi mmila ya mankwe se spin city
1: wa tsa tirelo e ke e boneng e kere mo karatšheng motho a spina mo karatšheng ya feleletsa e le gore mosadi o a boputse ngwana ka baka la gore ba mo thutse mo noke kore ka khumano jale le ngwana ola nkile bona o ka bona gore a o die o tlo bona ka ngwana ngwana ola ere kere a le confused a tshogile yo ngwana ola o leletse a ke nako bolela maaka so e feleletsa e tlisa mo tabe ele ya gore a re tlhokomeleng mo rileng a re lebelele batho ba ba fetang gore ba kgone go boloka e le rena re makeso ya re boloka savity ya batho ba bangwe e o se ka re ka gorena ke ka koloi ba ka morago ba tatipona
0: di kwagetse ke nyaka go bontšha se sengwe ke seng taba ya madile gape le go ya madileng gore ge le ya madileng kudu ya re thome ka batho ba basadi e le ya madileng go kaone go botse joang o le motho wa mosadi o ya le felong la go nwa la madila o ena le masheleng a gago kuruka gele gore ke rena go tsheleng o tla ikhwetsele gore o ya madileng go mme mongwe le felo la boithabiso e fela masheleng ga ona ona o lebeletse gore motho mongwe tla ba le ba bang ba ile gore ba tla go rekela ona mashile ba ao motho mongwe ona madila ao a ile gore go tla go thabisha ka yona nako e putswe ba gore na ge e setse ke nako e le sentse re se pele go a go diragala e ke phoso ke ke tla ba go go ise a ke re o nnwele e fela ke se re se kgalemela ya go gore mabakeng a mantši mafelelo a beke ge re tsena ka ra mafelelo a beke tle ga re lebeleleng dilo tsa mohuto mo bjalo gore go belo ka lekgarebe motlho mongwe belo ka mosadi mosetsana netefatša gore go ya lefelo la bethabiso motlho mongwe sepela le lesogana la gago motlho mongwe sepela se re masheleng o tsebe gore ge o fitlha fao ba tlo gore o nnwele ke sepela le wena ke taba engwe ya botlhokwa gape se sengwe se ke nyakang go se bontsha taba ya go nwa madila phatlhalatša ebile gape le taba ya batho ba e le gore ba tswela pele go ba tima dice go na le ba bantši ba e le gore ke bile le bona tšatši la mabane ka sontaga moo ba bampotsa gore wa tseba keng re kry-ile di-fine go tswa go ba kgore wa sephodisa ka lebaka la go betha madice ebile gape le lebaka la go nwa madile phatlhalatša gore taba mohuto mo bjalo ga re e phaeleng ka teko re a tseba re ya kwešiša ee madile le a rata re ya kwešiša gore taba ya go betha madice ke ditaba tše le dikwešiša go feta kurukage le gore ba bangwe ba tla re taba e re direla tšhelete bjalebjalo e fela re bontšha le go laetša gore go botlhokwa kudu go ka hwetša e le gore go a o ikhwetse o le ka gare ga khwetso ya ge bakgora sepodisa ba go bethile ka thickete ya boma 600 ya boma 500 bjalebjalo ka lebaka la go nwa madila phatlhalatša go ba gona taba ya illegal gambling
1: wa tsa go bolela dinneteng kere gale ke sa tsebo gore go betha madice ao mo molaong a ke nyako botha maka
0: ya
1: gale ke sa tsebe ke nyako bolela maka jale e itaetsa gore ga botsebotse re ithute everyday tsatsi le lengwe le lengwe ke opportunity o ithute
0: le basadi ba betha dikarata e botlhokwa gore go batha dikarata le gona ke illegal gambling wa tsa ke nyaka go bontsha setseng ba mtle mo ke nyaka go letsa setseng kuruka ge ile gore ke lo tshelengwe tshele gore na le go direga mafelo a beke a mangwe le a mangwe ba mtle mo le ka se mafelo a beke le arabic gona le magare ba ile gore go ba batha dikarata mo ile gore ba bang ba shumisha masheleng a bana a mphiwa fela ke illegal gambling ba gora sepodisa ge ba etse ba tabaye ba ya bona fa ba swara batho ba e le gore ba dirile dilo tsa mohuto mo bjalo go ara gore batho ba santse gore ba e tlhokomele ebile gape ba tlhokomologe dilo tsa mohuto mo bjalo ko dikage le gore go botlhokwa ebile gape ga go tlhokaga le gore batho ba dirile tsa mohuto mo bjalo gona fa a gona mafelo a e le gore a dumelela gore batho ba dire taba tsa di-gambling mo le gore ba kaya gona ba dira dilo tsa mohuto mo bjalo a e le gore go motlho mongwe a na di-licence bjalo e fela wena go ona pele o tsere batho ba beele ka motseng wa gago o sena le ka licence ya gambling a ke tse borena o bolela eng motheletše ga re tlele fa ka e le gore go gape dinapele di tlo ba di diragala go dira kare ga mafelelo a beke ao ke dumela gore ke a mafelelo a kgwedie mafelo a beke a rangka gare one kodikagelo beke e tlago tla ba re le kare ga august mafelelo a beke a tla ke tla ba re le kare ga august kgwedi tla ba e fedile gona fa taba ya go nwa madi la phatlhalatša re e galemela beke le beke taba ya go otlela lenwele re e galemela beke le beke gape taba ya ditlaiso tsa ka malapeng re di galemela beke le beke tle re a gopela ditlaiso tsa ka malapeng ge ke le lesogane nka no ba ke na le maatla ka mokgwa ke nnago le maatla ka gona o bethela lekgarebe la batho hei o bethela go ngwane wa batho le lena bogaetsedi gore ba re ge ba le betha lano o tlha le baswareletse wa tseba motho wa tsa a go betha ke a ke tsebo o bola phoofolo ya mohuta mang ke o bola mmutla ka mokgwa wa go bethago ka go le gapeletsa ke eng go feleletša e le gore ge motho a go betha balo ba le ka lekgarebe o ne o tswela pele o dutse o holofetse le holofela e
1: ke nana gore gantši wa tsa re diša ke e diša ke gore khumana motho a sa bereke ee jale o sa bereke ba tseletsa gore ape enka motogela ka sa support-a bana ge nka motogela nka sa ja so ke mabaka ke lebaka le legore re ke re ke le le common la o dira gore batho ba feleletse ba sa tloga
0: di kwagetse re feleletse ka e misong ya lego a re feleletse ka a ke re ra ka ra ditaba go re ke file ra mmutla ke a bana e bile re shupa le ka menwana gore hey let's give away a khwata yo ka gore ke a tseba gore o ya ka a re feleletse ka taba ya a ke re tswela pele re galemela ga re tswela pele re galemela tabeng ya ditlaiso tsa ka malapeng e fela ebile gape se ditlaiso tsa ka malapeng e le taba ya magarebe le masogana go ba le ba lekane ba mmalwa go ba ba bantsi ke nyaka gore re ke re ikhalemele tabe gona le ditiragalo tse re ke re gore di bona lefelong la Boithabiso mo o khwetjang gore nna ke ke le ka tsela ye ke tlile le thabo gape wa tseba re tlile lefelong la Boithabiso ge re fitlha fao ke a lebelela gape ke a bona gore lethabo sho ke tlile le yena e fela a ke na bonnete ba gore na ke tla ke hwetsa re filwe ge ke fitlha fa le kodika ge le gore gape re file le yena ko mongwe wa balekani baka ke lebetsore gape le tiisetso le yena ko mongwe wa balekani baka gore ke o hwetsa ofe gana fao mtlhe mongwe o hwetsa o tšhaba gore a ke nyake gore bampone ke ena le ena ke tse dingwe tsa ditiragalo tse re di bona le lena belo ka magarebe lena le go ikhwetsa gore gape ke bosemi ke bo samuele ke bokarabo ke bojuele belobelo belo re a galemela tle go le motho wa mosadi o tsebe gore botho le go ya lefelo la Boithabiso nko o tsebe gore partner ya gago ke mabatle mo lemolekane ya gago ke ma o se ka tla hwetsa o re tsentšha ka gare ga dilo tseo rena re sa di tsebego wa tla wa hwetsa ebile re bethana re bethanela wena o e le gore go tlhokile nnete
1: Eish ene a diala se bana ba batho ba loba maphelo a bona ka bakala motho a o thoka nnete
0: ya go le le kharebe bolela nnete mpo o tlogana o bolela gore ei gape nna le Jacob bo ba mhlomong boyfriend tsa ka shile gona go ara gore nna le wena ga re tla a re keep re social distance ke ei a re keep social distance re be 10 meters gole re bone gona go diragala eng ga re sepela re tla sepela mmo wa gona taba ke tlano le ka go mo baisiša ka mogole ke le ba baisiša ka gona ke le ke le dibile le ka tsela eo lena batho ba bomme bjalo re e tlogela gona fa bathelete radio tef taba tša go kgalemela tše diragatše go mafelelo a beke fela ra ka re mafelelo a beke re tswela pele re re go lena re tlhokomele e tlhomphe basadi banna ka moka le e tlhomphe motheletše bethele fela metsotso e mene bela gona re lebile fale e reng ya bo lesome ke fele ra mmutla go gona ka ditaba tša e re ya bo lesome motheletše radio tef koše re go fa go yona koše kaone kudu e le gore gore a dumela re a kgolo ga botse tlapšhine ka yona wake up africa africa ke continente ka gare go continente africa gopola gore re na le bo madagascar kenya south africa botswana namibia re na gape le bo senegal morocco egepeta re na gape le tanzania ke tše dintši tše di leng gona ka gare ga continente

0: Μα λέμε σπιγγύρι.
1: Μου το έβανα. Παιδιά μα βατσα βατσα μου.
0: Να βίλε και μάκη, γιώριν τένε μαλούμε λίνα γάμα σάμακα και την παπαλάζω όπα γάμψη, λεπουκουίλε να.
1: Άι μα, κόλα, πάπε να ρεβέρα κάγα που είμα.
0: Μα ρε γάνω ρε και φαρά, σήξε τίγινο κουσί ισορού, χωρίς σε τσούπου τσούπιλα πέ
1: ουέ.
2: Ebile nke go kgonega gore onke ke mmone ka re go re ya nna gana mo go mosadi wa mosi
3: a wa kokwa no man ke le boga tsebetsa le nefela a go tlhoke go re le
0: le tla go mfana ka ditsa mabe a mara mona
4: ha
0: ha ra o sha apo wa tsebile ke thagetse ke taba le gore ba mothake tshila mafelo re a gae o bona pifa pe re khotile mo
4: na bile ke nya mi loko le khose ke kwa gae go le go bala
0: a ga no ene mara ro ra o nya go khutjanyana ba tsanje re fela re khutja mo na re no kwisha go nore le rena re groovenyana ntle le go nana ka dibuka tse mo
4: a nna ke koile dibuka a di tswalele le go nna go ba le buka mo se bo botse
0: ha o mpiritse mantjwana re sa jotswalela rata mo sekolo le ga no le ga botse re mo se be be ke le itang re ra bula re go no kwala nyana so
4: now you have to focus on your goals your bucket list on good things man
0: mara o bya so te ba re ke se kutona and it's really che ke le bile tshile ba ka le la hore ngwa bona ga go la mo khwe bona go ba ke fetse ke tswa ka ke tsena kwa di university wa tswa di kae ke
4: eh
0: ha bona ke bona ke dira ntutu mo jamata ke go bona ke tshwere plek
4: eh shwela
0: ne go no ba mechanical wa tswa na ba di engineering wa bona and mara go ne mo le yona bona ke go fala ke nyo ne ke fala ke ne go ina gana o di o ne mmere go nyene mo shwa bona wa ba re ka di tharatharo bona e ka re go doctor nyana mara ke tse ba re ke eng ke di pharmacy o reng na
4: oh yeah ke a mpishisha
0: mara pharmacy sa se di shop tshela tsa gore ke tshele thare ke ona o ba hone le ya motho
4: ga ra go nale di pharmacy si ke tsona tsa go bereka ka di tlhano go nale di chemical engineer
0: e nna ke go bereka ya di thare thare bona tsa di pili so bona
4: ke ba chemical engineer sa war o tla fitla le nna ka le lengwe la matsatsi yo nna kana re tsamaya e le nna and
0: orthopedic
4: surgeon.
0: Orthopedic
4: surgeon.
0: Oh, ele mara ga pele tshe dingwe ke lengwa le nyenyana go ba re drawing. Ntse ba re keng body. O im body ba ke eng vision nyana.
4: Vision board khwara ke.
0: Okay.
4: O no ngwana ka lotse le gore o ya go kopana o di fihleletse.
0: Le di goal jo tja go.
4: Le di goal tja gago eh ya ntwe le gore like in the next coming years o ka ba yona or o ka rata go ba yona.
0: Bo jeneji tja bo mechanical le tja di. A bona. Musi a re betse ntuma mothana lwana o gone go ntshe go le go re bona re tswa bya. E bona bya.
4: Wena o ka no mpotsa lotse le gore dia go gahlatela. Maybe ke tla go draftela tjona then wena wa dumela.
0: A re tsene fase.
1: Musadi.
5: Ke morana phakana.
1: Yeah, yeah. Wa bona, wa wantsiba wena.
5: A tlo no phaka.
1: Yeah, ke no ba ke sa phaki di jo mara na go Mr. Phaka.
5: Hey, le Tommy.
1: Bo, ke na le tabanyana e ngwe ke nya go re bolela.
5: Taba.
1: Yeah.
5: Ke tsaba mo khutla mandiene.
1: A gona msamaria wa gaogela ka tswang le godimo nga no fofa fofa a tsena ga phaka ke o ke shiru o gana ka bua kerekeng ya lena ke ya go so ke mang a reagela ntwa ka kwa
5: wa mphetsa dinang msamaria wa gaoelo nto
1: e a kere le na le a ga ka kwa ga ge shuka kwa
5: a apo bo ntimedi sei ke di o tor ba di America mo botse mara ke be ke sa tswe gore ba di ela ka kwa phaka e ya wa ke taba ja botse mane
1: ga ntse ke rekelo ha ena le di phiro a bona wa ena ke sa itsini a bona botata e ke nyoko go shire di chelete tse le di romela mang ka re di tena di a tla ka kwa gae ke nyoko no tse gore le romela mang a o reka dilo la romela mang Eh,
5: na tshe we tsana ya le. Ai, e ka re u tsisa mo face beni wa maleba. Na mo shumo wa kaka kwa. Ko bo tsa batho ka tsa morena. Tshe tsa di chalete le ene a eh a se tsebe ni.
1: O ska khutlish. A ke rena ke go tsiba gore ke gone gore le nna ke le fa account ya ka. Ke le tlele le dipikiri, ke le tlele le ntungo longwe. Gore dilo di bereka ka pelanyana.
5: Ba mo bona bo ho botse botse fela nena ka ara tsona. Hai a se tsebe nne motho mo ka bona ba phutha di tshaba thangwa ba ka o tsisa nna
1: ya o zo swana a o tsebe se o tsebe kreke ngo a thile tsha mara mogekolo
5: e ba bele ke tsentse ke ita ka yana mo bu
1: a ke tla u tsi sha khaitse a ka bona ra mo
0: e dan bra kwa e kwa e le mpiri tshi mo di khonaneng mo strateng le nyoko mfeleletsa go tshwana le maloba e be lentsi le management wa ka gedimo
6: a go aramara mfana o sa relaxnyana nako ngwane go kore go biletsa
0: a lena sometimes go thata motho a ka se relaxe pele ga lena e le kweletsa lena
6: wa tsoma marantwana wena botsebotse ono rata gore o kry-e kuno o kry-a go tshwaratshwara wa kare o phempare o ka re leseya mone kgante dilo tse didiyange tse di lwanena nakongwe bona ntwana go fa lepondo o ko re nape mane o bolela o seka to kry-a to nyaka gore ko rapeletse o ka re ke nna outifre a chairi wena
0: okay a elapišile ko gore le we debyangake so a
6: redintsha ke gale ntwana ka se ko besela ke re mona bona ke gopela gore o to mvesete staff wena ko wena ntshompotsa gore o ke nagana ka yona ke nagana ka yona ka gore o dira le vegene
0: ra kwaikwaiešišimarae gapa go no ba bonolo gore nna ke no fofa ke no thoma kere
6: mara mfana ka wa tseba gore o na le langwetsengwe ka engleshipolo le ngwe ba e bolela ba re time wait for no man
0: e a ka ganta swe be ke reng tabela gore kgwetse le gore ke no fofa ka tamoke se ka kgwetse e le gore lena lenkwela kedi tabela ke naga nne ka yone
6: okay
0: e ande mo e le gore ke naga nne ka yone aoa ke gona nna ee ke lebeletse gore ge nka thoma kare ke a phusha-phusha batho ba lenka ba tiša ka mooki le bone so le nna staff sewa se temong
6: a e kobelopekene ne yaka yo lethoma o tsamotsha bjanong e wa se rekeng ntwana noune wa tseba gore na ke nna moruti ake dilo tse re tore di tsamaiša simple wa bone and o na le ntwananyane nngwe ya ko mmamorobi ko e fela e fitlhiša um mmamorobi kerekeng ke nyako gore le wena mfana ka go e tsantšha re fai
0: e ore mmanye mara tse re go diegane bra kwai kwai yaka le gago e re setso fetse go bolela mo a nna ke eng
6: a re kgotan
0: a bo a nna ke o ne wena fe.

0: gape ke re ke aponya go agana, ke re ke bea tlhogo fase go agana. Na botla reng gore ko bomang motlha o satle sho hi wa tseba ka mogae go gare dilo di gare di a phetoga, ke gore tšatši ka tšatši mošomo wa go aga o tswela pele, banna ba le ba aga. Hi wa tseba ka nnete ba bolela gore ntlo tše dikgolo a dina boroko, kore ke šetše ke thoma go tlhoka boroko gane bjale. Taba ye ya madimetša gape bjale gona e thoma go ntsena gare, le gona lesogana lela ke le boneng kwa kereke lena le moruti William a se ena madimetša, ke ra gore ge ke balela mengwaga lesogana lela le ka ba lekana le madimetša, le gona leswao le lalagana mo phatleng gape edio ba madimetša a iphedite, e le gore ke tlo bona ke dileng ngana mo gona o batlodiang kerekeng, gona ga ke yo monyaka kore ko o thoma kae. Hai e re ke leke go boelela go robala mo gongwe botlatla.
1: E fedile bjalo tshwantšhetšo tšweledi ya rena mararankodi a bophelo, ge e le nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul Letšhelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatši, re tla buša re kopana gape ka moso. Mararankodi a bophelo.
2: Daba go Radio 10 re ya go sedimusha
3: se hlopa sa me the experience ke a leboga e bile ke lefoka ka boditsi mo theletse wa Radio 10 Thobela ditaba je ke tja iri ya bo le some pedi taba golo go tsona go me rata go le mo shaba dipelotse tsetsane male bana le yona gore e ka ba shikinya maikutlo. Maphodisa ka Thoyando a nyakišiša molato wa polao morago ga go hwetšwa ga setopo sa mosadi wa mengwage 44 ntlwaneng ya botshela Maria Mokodi tikologong ya ha Lwambane Mahangala Maabane. Go begwa badudi ba lomile maphodisa tsebe morago ga go hwetša setopo seo se bego se khupeditšwe ka lepai. Maphodisa le bašomi ba ditirelo tša kalafo ya tšhoganetšo ba ile ba kgona go ntšha setopo seo ka gare ga ntlwana yeo. Dinyakišišo tša maphodisa di utolotše gore mohu a ka ba a bethilwe go fitlhelela a nnyela moya. Mmoleledi wa maphodisa ka mono provenceng ya Limpopo Colonel Malesela Letwaba o re ba ipiletša go mang le mang yo a ka bago le tshedimošo yeo e ka go thuša maphodisa go hwetša mogonanelwa yo gabjale a tsenego ka monga a selokwa go ikgokaganya le maphodisa a kgauswi.
4: Dinyakišišo tša mathomo di utolotše gore mohu o hweditše dikgobalo sefatlhegong le tlhogong. Ka morago ga dinyakišišo matseka a ile ba tšwela pele go ya legaeng la mogononelwa mme ga se a hwetšwa. Molato wa polao o butšwe, maitekelo a go latišiša le go golega mogononelwa a tšwela pele. Maloko a setšhaba bao banago le tshedimošo ye e ka thušago maphodisa ba tlhotlheletša go ikgokanya le mohlankedi wa dinyakišišo e le go Sergeant Thuso Nengovela yena humanaga mo nomorong ye 061446-3487 goba setiši sa maphodisa sa kgauswi goba go šomiša MySubs app.
3: Motheletše mokgatlho wa badudi wa dimamo o re badudi ba dinaga dišele bao ba senago mangwalo bao ba tlogetšwego kgakanegong morago ga gora kwa ba swanetše go thušwa kwa mašeleng ke dinaga tša bo bona go boela morago e sego naga ya Afrika Borwa. Mokgatlho o re o sa ipiletšang gore badudi ba dinaga dišele bao ba senago mangwalo ba bušetšwe dinageng tša bo bona. Komišene ya botseta

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši mararankodi a bophelo.

0: Brasoxi.
1: Hello, madam. What is it, Miss Scott?
0: Go na le taba engwe e ka re ga o ile mogi.
1: Tsos wat?
0: Go ba o ile bile shishi ga botse.
1: Wat khatana, o dira eng? Ba be futel me.
0: Nna ka mo mushumo.
1: Mm.
0: Ke nna ke bere ka nkudu go feta phai.
1: He?
0: Eh.
1: Ke men phai ba tuai kwa ka under ba mo borba ya di yanga re gija. A bo shumi sha ngondo ngondo. Ona ona koropa lo vela, o le ngondo o involve a mola.
0: A so korpa lo fiela fela.
1: Eh.
0: Ma grid a paka ke nna. Ma potolo ana na lo ra ke a tsebe. A pakile ka order. A pakile ke ba. A paka ke nna.
1: Mara re bolela ke. O dia ga ro bolela nna o shemo ya o.
0: A wa ke shemo ya.
1: Relax, relax. Wa rena.
0: Wena ke kona le diposho je dintsi. Wa di dia mara. A o le bele o lo tshela o di dia ke diposho.
1: Na chekizo ba je menga withi. E ka leke for start. Amara ba je ras, ek board brankene, ek board ningana. Yalo teleje. Dari ba je with for nom. Nna ke nyu go e bona fa ndiwana ke thoma tla mo nqondo gore ne e ka re ke khula stefiele o bere ka gudu
0: mogota ka kwente le ka gane
1: ya
0: ke nna ke bere ka nnotsu phae mmere kwa ga ka mo go ruo ba go rurikisha
1: ya ne mara je prat a sta bar gar je smena bugi gra gra mara ik sinte se di jobe stefiele for you ya lo raro ke sentse ke check gore ne ke gone go ba go thuse.
0: Eh papa, go sona ge go ina le di event. Moshomo e ba o montshi kudu kudu.
1: Ne marje prad.
0: And one polai.
1: Yeah. And ene man. Maketi so, e tsal dare mo kop tufad. Ke tlo ilugisha. Muni wara.
0: Ora ora papa.
1: Yeah. Ke tla e be le bela fanduwane ke tla. Ke tla tsentsha mo nga o thusha thusha fanduwane.
2: A ke re ke go ile gore di tena yo ile ka mogai e ke nyo go tlodi bona
3: ya
2: e me ke nyo go tsiba gore chelete ya tsona o di reka ba romela wena fela wena malume a tsona le ba san romela go reka le santa
3: speaker what's ba o skele go ngharosha wena na a gona chelete ke kirea mo ya go tswa mo di tineng di tena tse di notla material o notla a gona chelete ke kirea ng ene o ska no tshwela gana ka mo o nya ka go idiela bo ithatelo o duwa kwa gore ba re ditena di gona ya ba e gona wetla
2: wa wa o rata go bile chapelo ya ga go tlo ha ka pela
3: a company ke ho speaking
2: re ke ke tlo mo bona o di ya ga nka magai
3: ai speaker wena gape o thushitse watla
2: e nga o lu shushu wa ntsha se fatlo go di ya ga
3: mana mma gona le tabeng wa tsaking ye yo no santse o itse mara ke re yo botse yo la mogatsago ke raga go swere ka
2: ditsenga kekwa o re o tlhoka wa nthoma ke re ka sare kwaka
3: speaker we gape wa gopola boti ola wa ntlhatseng ba reng ke madimetše
2: sister gape mpose ke okhuma mara wa o dudu bolela kana mokgono
3: ao ke nagana gore o gona gana mo motseng
2: e
3: gape ke rile ke re ke ya kwa kerekeng kwa gaga moruti phutha ditšhaba ka hwetsa segona le lengwe la go tshwana le yena tlwa le na le moruti o ile yana
2: ai mmane batho ba e tshwanela one o bona jwa gape motho o labe e sa le ngwana o monnyane ore o bona ka re
3: leswayo speaking leswao leswao lela la madimetše e be le mo phatleng le one o lela ke ile ka reke moiša matlho ka hwetsa leswao lela gana molaebe la madimetša le dutse gone a gona gore nka ga ka ke ngwana ka speaking
2: hai
3: ke go botsa nnete ngwana mmo madimetša o gona mmo
2: yo ga itsele
3: ai a re tlogeletsa madimetša mpotse mmo ga botsebotse o la ba re ke gaphola magatša ga ke mang
2: magatša ge
3: ee gape ke kwele ba re gaphola o bethaka motho
2: ga itsele kore o sa lo mphara ka taba bele o fofetse go gaphola tlogela gaphola le tree a man ai
3: belo nyoko mputsho re gaphola na msadi
4: Lieutenant.
5: Eh, Commissioner.
4: O ka no dula fase. Ke a bona gore nye o nkarabile ka pelanyane ko go botsa gore rute kam.
5: Eya, eish, ke be ke se busynyana ko ofising mara ke re sebiletswa ke ko gore gabotse o ka bo o nyoko reng.
4: Ah, o bo tshwaregile monna gešo.
5: Ke be ke tshwaregile.
4: Ah, tshwarelo. Nna kere ke bona ke shute dije aka tema ebile nako e la gore re re je dijo tsela tsa mosagare.
5: Ke phakisetsa yona gore le nna ke kgone gore re ikitakere. Ke lunch.
4: Ah, ke tsebile, ke tsebile wena. Ee, monna gešo ke nyako gore re boledišane ka taba engwe le ge le gorenye a e amane le tse tsa rena tsa mošomo.
5: Ao reyala ya matswalago.
4: Kore lefofa o ine le bo detective dikgale o ine lee wa kgethata ba mmatswalaka kwa ko gore tabao ke katile ka direte morena ke gatakile a kenya ke gore re e bolela
5: ke bona gone o homoje commissioner mara aa mpotsetse o mpileditseng tsona
4: o thoma o bolela mmatswala kore mmatswala a ta mo a ta a re nna ke betha morwedi aga ka moo ke phela ke botsa wena lefofa gore motho ola ke ena a betha nna wa gopola ke o botsa gore mpetha ka di-38
5: ke
4: tlapa tsa bashimane monna ka gae
5: nna ke be ke magage commissioner mmatswala a ga re ota mosimo wa go lata straight
4: bakeng ke thoma o tala pelo a re e togela high blood yaka e toba ya gedimo
5: moya fase commissioner
4: eish botsebotse ebile di elana le yena mosadi o nono wa gona wa phoko
5: o
4: ee private investigation la go le yone e ka rights o dia mosimo e tatswa e ke go biditse kamo
5: ao ola commissioner mofe chance mana o leadership king
4: ke mofa chance bya molelo re sa le re feletse go boledishana gana mo ola le fofong thaka ntsha le yena na
5: no sa dia dinya ke shishwe ke ku shebyalo commissioner ka gore aka suno go lesa ola ke ya motshepa
4: o na ke kwa ke thoma mo gona.

0: private investigator comes very highly recommended. Bona, eh? Bona, eh?
1: Ora o renye o no ba ananya bjalo ka luobu mara ile moshomo gago kolo re tjole diatle
0: ke buša gore o sa tsitsinkela tabele gore wena wa inyaka commissioner
1: wa tsebo re kenye ga ka tano mphala baka la gore ke khone o togala o la mosadi eish a ke tsebe
0: a tloka pelelo commissioner wena ke re o tla mmona o tla tla go wena ska fela pele
2: le kae
3: e thobela le kae
2: re gona ntate nka re nkile ka la bona ka kwa kerekeng maganyana a malwa
3: awa e le mbone ko kerekeng ngwana ke nnete ka ge e le gore ke nna morutiana kwa tempeleng
2: fiele ka kwa le jwang le tlile go dieng gana ka
3: e mma lo le tseba ke le tsebile ka se tlomputša dipute tse dibole ke lena bo mang lena
2: Baruti lena
3: e ba nna ebile re dirileng baruti
2: gape baruti ba rata go nyonyobela kudu basadi ba go thoka banna mosadi ola ka kua le tswang ke mogale yadi ga ana monna o sengele fele ka mokgo le tso ke plaka
3: fela modimo nna le re bontšhang mmawe nna le lena a re tsebane le mpone kerekeng le lebitso la lena a ke le tsebe le thoma long accuser ka dilo tse ke sa di tsebeng and-e lebaka la gore ke tswa ka ko motseng ona a ke nagane gore wena o na le tshwanelo ya gore mpotsiso gore nna ke nyakang ka kua ke dira uang
2: baruti a le a noka wa mmona phutha ditšhaba o nono la o šomišanang le ena a ke re o šomišana le phutha ditšhaba wa ipese a swere bomma selepe morongwa bomma morobi a garare halleluja
3: banna we mmawe ga botsebotse ke kgopela gore lenompha leina la lena ke kgone o tsebe gore ke bolela le mang
2: nna ke nna mmampekeng
3: jalo mmampekeng ke kgopela gore le mpotse taba e botsebotse gore naga botsebotse le dikelenela segolo jalo taba ya lena ke eng ka taba ya baruti le basadi ka gore basadi ba tla kerekeng ra ba rapelela o a fola
2: ee la bašogofatša le mole sa tshwanela go bašogofatša
3: yo bašogofatša le mo re sa tshwanele go bašogofatša
2: ee moruti o sekata diangwano la batho ke ramogale adi tše phutha ditšhaba a ndileng tsona
3: emapee le mampekeng le re phutha ditšhaba o dirileng
1: lesedi wa tseba ke re ke bogetse thelebišene mo nka no ntaka morago morediaka wa bona gore ke bogetse ditaba dula fase o seka bolelena o e ka morago wa ore dula fase
4: sorry papa re nke duleng
1: nna mathata ka a fele
4: papa
1: morediaka
4: e ke tla ka mo morago ga lena ke clear a throat yaka it's because go be go na le something e ke nyo ko le botsa yona
1: wa tseba e be ke ntse ke le letetse letšatši la mohuto gore le fete ga le ko go bona goreng wena sa le o boagana mola campuse o phela o ke nnotleletse ka mola ka more ya go ya borobalela ke eng morwedi aka o a tseba gore ka bolele nna ntho ngwe lengwe o emile
4: papa
1: a ke tare ka goreng wa tšhaba-tšhaba majeje oja dijo a re togela tafole wa fetsa wa tšhabela ka moreng
4: no papa I'm not pregnant le ka bolena gana pregnancy
1: a ke re ntho ngwe lengwe ya kgonega kudu-kudu o shetse o tsena mola ga mmampone ore ore papa
4: no papa
1: ao gone o re sopelwa ka ya oe
4: a ke pregnant mara
1: yes papa o tšhile ditše
4: o sasa ke a sepela
1: emapele o sepela be o sa ka ompone morodiaka wa ko gore ke salela ka goreng wena sa le boe o phela o notleletse ka kua phapošing ya go ya borobalelo
4: papa a kere ke sama go le avoida le mola ke le boditse gore ke se boye mo gae it's because lena le bomma le phela lelo so ke tlhoka space saka ke le boditse ka no papa listen to me please
1: ke theleditse
4: ke le boditse ka re ge ke le kwa university ke hotsa a peace of mind so ke gopotse gore ke lo tsamaya ke khutse man eish
1: yalo morwedi aka o nyako mpotsa gore lebaka la go lelogologolo la go direla gore o seka tha o mpona go ba o phela o inotleletsa bana ka kwa phapuši ya go a borobalelo ke ka lebaka la bomma go le nna
4: papa ntheletse mmo until lena le bomma le fixa di-issue tsa lena ka mo gae le tantroya
5: Boseledi mone a wa mone gape e kare ya go mona ya tonya mone e re fridge dadene mone

0: ke le tshebele metsotso mthelete ke ka ba go etsela pele ga iriela ya ya bo seswae ke ra ya bo senyane ke le boga fale ke ne le ba bangwe ba go amana le basaka se ke ba le papa di fale mo mogaleng fale we shu le ga botse ka fawe awa rena mathata ga re motsebe ei wa tsare keng go dirile taba tse dintsi tsa tshinela la mabane se tlhopha sala sa Spain ke di nkgwete tsa mogopo wa lefase wa 2026 a ke tse bore ke ka mogolo re go maikutlo a lena a bala ka gona nao lena le bone bjang papadi e la mabane
1: nna ke e bone gabotse ke bone o ka relela ka mathomo ne ke bona ra Spain is still fresh Argentina of time
0: ae
1: ka baka la re ore wa lebelela setlhopha sa Argentina
0: ae
1: ke boletse ka lamorago lele la bone le lena le diphosophosano and gapo ka re wa lebelela ba dependa ko Messi e Messi ya ka ba off setlhopha sa Argentina le sona se ba off
0: e kwa
1: and gape se sengwe ke bona o kare o tshwanetse re ba lokise le taba ela ya gore ba tla dira lelo ka nako ya mafelelo be ba bena le mentality wano la gore bona ba tlo dira dilo ba le under pressure ba tlo thoma perfoma botse ba le under
0: pressure
1: gape
0: o ka tswela pele
1: en lo karo lebelela ke bona kare a botsese le bomalokwane ba bala ka letlhakore la ntlo la Argentina o tlwa mola mogopo o thoma ba o fitlhelana jang
0: e kwa
1: ee
0: ba wa le mafatse ka le bela le papa di tshe bjale re mo tlo pele le bele tshefa ki tlisa taba she ke se tlo kira molae tshe wa gore mogatlhola wa Ballon d'Or
1: yeah
0: o ntse ke statement ga bjale gore ge o tshere World Cup seo ga se go fe maloka a gore o ka gona go wina mogopo wa Ballon d'Or ba o swanetse gore o be player of the season leaguing ya geno e seng fela mo go World Cup bele batho ba ba bolela ba re o ba dirisa ke gore Argentina e paletse ke go ka tsea mogopo gomme Messi a ka se kgone go wina bele ke gopotse ke go bolela taba gore bo malokwane ba batle gone bele ba ithegile ka letlhakoreng la Argentina go tloga mathomo a ke sotla bjale a gone taba ke nyaka gore ge re felele ja kera setlhopha sa rena sa Morocco sa Africa go tswele di FIFA rankings se mo maemong a botshelela go lefase ka bophara o reng ka setlhopha se
1: setlhopha se se sengwe sa setlhopha se le gore like seo se tloga se šoma botse mogopong wa lefase ka ngwaga 2022 le gana bjale ka ngwaga wa 2022 tsela ba kgonne go šoma botse ke ka baka leo ba kgonne go fetola maemo a bona baba maemong a makaone mo go di FIFA rankings
0: re tlogane pele re ba lebogiša ka mo go tlogane pele ba representile Africa ka gona ka gore mo go continent ya Africa ba number 1 and then go le France ba number 6 pele go lebeletse Africa bore e mo number 54 wa kgotsofala ka nomoro ya rena ya dipalopalo mo re ranka number 54 go lefase ka moka ya go kgotsofatsa nako mara mo Africa re number 10 mara go lefase ka moka re number 54 wa kgotsofala mo Africa mo re le go number 10
1: a ke tlo go kgotsofala gobane se tloga se pontsha re sana le mošomo montsi o tshwanetse re o dire
0: e kwa
1: re tshwanetse re kgontishore ka nako ya mogopo wa lefase re a performa gore maemo a rena e tloge e be maemo a le gore leka a kgatlhisa
0: awa re tlogane pele re leboga ka mo go tlogane pele di tlogane pele le di bone ka gona jale nna ena ka mokgwa ke re bjale molaetse wa mafelelo go setlhopha sa Bafana Bafana gore ba ye ba lokise kae ba le sekae
1: nka re setlhopha sa Bafana Bafana a botse ntlo ya mathomo ba tshwanetse ba e lokise ke bona kare ke nako ya gore re tseye motho e leng gore o ralokile papadi ya kgwele ya maoto o jala ka bo Benny McCaffrey re mo dire mo president wa FIFA re tseye mpitso mosimane re mo die motlhatlhe ke bona ka re seo se ka kgona o dira gore Aforika Borwa e tle ya tlege le ona bile nako le taba e la development gore re tshwanetse re tiše development ya rena gore setlhopha sa rena sa naga re sona se kgone go somabo
0: mo seng se kone papadi ke rata botsa sefase ke go leboga bosimo ba re kgone ke rawa le ka moso re le leboga ka fao
1: re a lebo
0: re tlogana pele re leboga ka sone sebogo se tšhitšhin le la le kgone motheletše wa bona jela ja go amana le mogopo wa lefase re ne pele re difeditše tšhitšhin le la le kgone go sa sa re lebelela tše dingwe dilo ka moka ditlogana pele didute gabotse the wings of love ya lwatela ne ena go sa sa ke ya bua ke dingwe ja go amana le tša dipapadi epsine ka bošego le manane a go latela ne ena ka mogo motheletše ke re gape boroko
2: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa botheele tša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
3: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešhen 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
2: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
4: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment e be mo e leng gore ka setlhagise ke bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
2: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
5: Barutiši ba gešo, thuto ke goba morutiši ke pitso. Jale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
2: Molaka la bone re sekaseka merero ya tša maphelo.
6: Molaetšene ba le gore malaria e gona matsetse a o sa kgetha gorena mafelo ke kae motho gane ko a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane
2: motheletši sefito ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio Turf 103.8 FM setiši sa go theletša batho
7: Feel the rhythm of passion with the wings of love your dedicated romantic music show where emotions meets melody a space for real conversations about love and relationships Monday to Thursday from 9 p.m. to 12 midnight on Radio Turf, the station that listens to the people.